25:57 mabedi nalo wena re a horeng ya le show me a mo natena tentle ya yon tle dikatiko tsela letso nya 011 radio batho le dikgwebo tse hirang ba sebetsi ba tswang dinaheng tse ding ba le mositswe hore ba hlohlubi ba basebetsi le dihlopha tse kopaneng tsa tshebetso ba ntse ba etsa diphiputso naheng ena ka bophara jwale ba hiri ba e leng gore ba ya hira ngwana mme ba kgothaletswa ho netefatsa hore basebetsi bohle ba na le ditokomane tse nepahetseng le hore melao ya basebetsi e latelwa ka botlalo. Taba ena mamedi ha se papadi o se ka ba nka a sesanya.

di papari se tla thwasa hantle ka godiane ya lwetse hantle ka godiane ya nka tla ka godiana phato e ka godiana phato e leng August e tla be dithagwa hantle mono e re bona gona e be ditatsa majwang re bona le ka mane ka England ka 21 tsa August tla be dithagwa di league ya ka mono ka manyesimane papa dinya pele fela e bile Arsenal e kopantswe le Coventry City e sa tswa gotlela leaking e golo ya manyesimane hopola Coventry City e kotliswa ke yena mhlankanane e leng Frank Lampard. Frank Lampard akileng abapala le hlopha sane sa Chelsea. A di watla dintlha ka mono bana. A ntsa abapala mpenya le bala jwalo empa Frank Lampard o na watla dintlha le nyalenyale mamedi e bile a ngopotsa Steven Gerrard ka Liverpool lena o ntsa hlaba dintlha fela jwalo o sena mathata a letho. Mashumi a mabedi metso tsiletsa metsotso re ho renga ya bosupa dikakapa le malfetsane moreki tsebeletsong ya 011.

Mashimi amabiri ya mitsumine metsotso gele bile hona tenga horenga ya bosupa a ke re bone tseding mamedi tsa diketsalo tse amananga le papali ena ya bolo ya maoto me re fumana ro tsa mraura ho mamedi tse hlala mono boka mosoba Alan Freezer mokotliswa tlhopha sa makezi se qeta ho tswa leking ya Betway Premiership ho fihla hakana a bo so hlaki ho hanga Alan Freezer o ile a bapala dipapadi tsena tsa promotional playoffs le se tlhopha sena sa makezi Motemba ile ba khona hlolwa jwalo ke Milford FC etlileng ka lekeng ye kgolo ena ya Betway ya Premiership me Freeze o lafihla hlopheng seno ka kgodiane ya February kapa ya Hlakola hona selemong sena me ka mantswa manghe o fitlhile kgodinya bobedi ya selemo sena sa 2026 ho setse dikgodi tse nne fela hore hlopha sena kapa papadi dipapadi tsa kwano lapeng Afrika Borwa di tle di kgefugefutse ho ba lehlile dintwane tsa tsamaya ntle hlopha seno sa makezi sene se lahlelwa ke di papadi tse hlano ka tatelano re tla bona mamedi gona ebe botsamaisi ba sehlopha seno sa makezi ba tla tswela pele le ena Alan Freeze ka mane ka Motsepe Foundation Championship kapa che metse dintsentse di ipitsa hape mamedi ke tse hlalosanga ha e le mona gore sehlopha sena sa makezi ba ntse ba le ka jwalo ho tlisa jwalo Morgan Mamila e tlo ba e mong wa bakwetlisi a tlo kena dietenga tsa ena Alan Freeze empa tsa Morgan Mamila ke rutlwe di mathaka e kae ka mane ka Northwest ke tla ke ke ntete fatse tsa Morgan Mamila mamedi.

0: aga morati le motsheletse wa selmo ya kae ka pakae ke nnete mo o ka bang o buletse selmo ya saolo gona nako e re motsotso ke yona ye ka labotlhano le lebotsebotse labotlhano la lesome le metso ye senyane mo le re ke nnete kgwedi ke yona ye kgwedi ya phupu mo le re ke kgwedi yeo re ketekago kgwedi ya baswa ga ne re bone gore a re keteke fela kgwedi ya baswa yeo re kgonang go lemoga o ketekeng bona ba le bopapa kgwedi e re bitseng gore re mo go yona re kgona go ketepka tšatši le la bopapa le ka baka lagre bomma le bona ba na le tšatši la bona ke re kae ka paka ke nnete mo o ka bang o buletse sealemoya sa gago o le gona ke re ntumelele o nkamogele ka lapele la gago nkamogele ka sefatanegeng sa gago nkamogele kae ka pakae mo ke nnete o ka bang o buletse sealemoya sa gago sa mmamoratwa o le gona lenane le goše le ke N1 koša tša manyalo la moswananoši le tla tsebeng ya gago le tliša ke mae wa sethaga setswerere sa sealemoya gona moo go 011 rena ke o amogela ngwana sebata go mokere e tla o nne le nna o tloa ka yona iri yona ye ya boseswai re tloga ga bajwale ka yona ra ba ra fitlha ka iriela ya bolesometee kopano ya ka le wena fela le kgono le moyeng re kopantšha ke mmino monate wa koša jamanyalo lenane go tlana le la N1 bona ke la mekete mo re go fang ditsebišo ka mokana ga gona tše di diragala menyanya ka go fapafapana ya gona re sa kgethe monyanya ore ko mokakang re sa kgethe monyanya ore o ka ba o tlhabile nku o ka ba o tlhabile kgomo o ka ba o tlhabile go gona re menyanya ka moka ya gona ya swana re tlo iketla jalo kgašo ke e botse mo e le goreng mang le mang a dule fase molepo a tla tla itšeele ka tsebe a tle a ikwe e le ge a ikwa monate o mo botsebotse wa kgašo yeo e kgethileng godimo ga dikgašo ka moka tšeo o ka naganang ka tsona ke leboge ba gaši ka moka le mananego a bona ao a fetile go pele ga lenanego le la konokono lenanego la maswananoši lenanego la mae sethaga setsore sa sealemoya ke leboge ba gaši ka moka bao ba tlileng batsebeng ya gago ba go file tshedimošetso maele ba bona gore tšeo di diragalang nageng yeo nna le yona re phela mo godimo ga yona o diragala enye le kgone gona go tsogile ka mokgwa go tsogile go le ka gona ebile ga diwele menyamanyana o kare ya phothana ka montle ka maonya ke go tlokrantso ya maema bana bešonga ke tse gore setepe le kgone le o binela ka bekelela gore ae le nna ke e kwele ka montle ka re ya bua le mo ba re motlhoka jase motlhoka jase o tla ke a bonagala ga botse gore o tsena poloso le go sasa o ka tsoga o le so o ba lebelele ba ka mo lecationeng ka mo o kry-a apere jaseng o ka re ba thibela ka ona metsi a le a o tla le metsi fula a be thintitha lerwele a apara diputsu ke ga mantšha o tlogele phatlhadišane le beng ke dintse a re tsebo re thega ka tsona mepete ke dintse a re tsebo re tlatša ka mogare ga mesamelo ke gore a re tsebo re napile go digile jwa mara ga re mo go tsana tšeuwe re fela re re itlhokomeleng ka montle ka mouwe ga o senape o la go botse netefatšang gore mo leleng gona le futhumage ebile lena ba go rata go laetsa dimpaola netefatšang gore dimpaola tšeo ga lela pele di robala le tsona ka kua ntlong ka kua mo tlabe le tswaletse mejako le tlabe le tswaletse le mafestere o ka tla go tlhokela go kotsi le dihitara tše netefatšang gore ke moka le di biela ga botsemola ga le ya go robala se ke la re re nyako robala go fisha netefatšang gore le timalelo ka moka le mpe le apare bofuthumala rena re lerata le phela bana ba sebata kgomo le naleng ditseleng e reng ga le bona o ka re lelapile tsena mo dikaratšheng ke moka le re o tlolola o tlolola maoto le no gwetšaela kofinyana ke moka le nape le time boroko jo le tsweleng pele ka leeto ya lena kae kapa kae mo lekaba le ya le gona re tseba ga botse gore weekend e napile ka mokgweleng ka gona e napile e thomile maeto ke ya mantši ke semphete ke go fete wena yo a rategang jale nna jale le ka mehla ke tla re kae kapa kae bana ba sebata kgomo mo le boletseng sealemoya naga ka moka dinaga mabapi mo le boletseng le gona ke tla re ga ke emiša diatla tšaka tše dišow ke re dumela wena western cape dumela wena northern cape dumele wena eastern cape dumela wena mpumelang dumela wena Northwest dumela kwa Zulu Natal o dumele ka mo KZN o dumele wena Free State dumela wena ka mo Limpopo ka mo nna ke le lesogana la go tswa kwa mokopane bo kopantšha ditšhaba ba kampeke marulaneng ke mo ke tswa gona ke re dumelang lena ka mo Gauteng motse moila koma nna ke le gashetsa thwi ke le ka mo number 42 Andre Street ke mo Wenberg mo kwang khashwe botsiye e tswa le ka gona ke mo dikgotla khashwe la sealemoya gona mo number 42 Andre Street Remo Wenberg a re kgole go dulisantšhene mo le ra ke ntšha ga ke lebelela ke lebelela ka letlhaba phefo matlhoa ka bona mabone ka go banyabanya re tšhomi koreye reye santšhene kae kapa kae mo leng gona ngwana sebata kgomo ke go tsebiša gore beke dipoledišano a re nape napere re na le tsona mo le gore beke go feta re tloga re boledišane le di hlopha tse tharo tseo di leng barati balatedi ba thegi ba mmino wa kosha tsa manyalo ke go botsa mang ke go botsa ka mang ga e se yena setlhopha sa mathomo se kileng ka bolela sona be ke go feta ke boletse ka setlhopha se tswang ka kwa Tembisa monneng sona se pitjang ka la gore ke Tim Chibuku ba ba tlile ka go tlhagashwa le selemo ya ba tsa male motse le dipile wa bona e lena Simon Pule aka Chesa ya ba ba tlile ka go tlhagashwa le selemo ya ile ge ba tlo re tlhalosa ga botse gore Tim Chibuku ke eng ke ka bakalanye e bile ba ratile gore ba be re ke shelina le la Chibuku re ko ile ka mo ka bele tsheletse be ke go feta ka bo le tshena ga pele se tlhopa se tswang gona ka kwa Pegasford ya se tswa ka kwa Pegasford ga Makofane mo le re ke bo le tshana le mme Jojina mo le loko wa se tlhopa sa itireleng ke ba bina stepe sa go sha jamanya ke ba le ba go kira ba bina ba pere tlafo tse di tshu ba ba bina o kare ba ba hlabile ka nthongwe batho ba bina mino mo go kira ba fofela go di munyana ba le go re ke maya banyana mara buri tshile bona gore ke ka bakala eng ba kgethile gore ke nnete ba rate mino wo wa go sha jamanya le tshwe ke boletse ga pele maberete go tswa ka kwa mo kopane mo kopontsha di tshaba Chrome Cloth ya di thabentsha thutlwane le bona ba boletse ka mkgolo gore ke nnete ba rata mino wo wa go sha jamanya le ke le timile mino ba ke go feta ka ba ke la gore dipole di tshano e be etloga e le tshedi ntshinyana le bona mara le be ke ye ke le ntshepisha fela gore mino fela o monate mino wa go sha jamanya le dula fase molepo o tlo iketlele nna ngwana sebata kgomo gona mo go 011 radio the pulse of joes ga ke lebella metsotsonyana ya ka mola e re metsotso ke se mekae ke tshe ba papatso nna le wena tle re tsebe go tswela pele ka gashwe botse kgasho ya N1 go sha jamanya.
1: Looking for professional printing and branding services? Safetel is your trusted partner for high quality, affordable, and creative solutions like corporate t-shirts, wall banners, gazebos, company flags, and much more. Whether you're promoting your business or personalizing gifts, Safetel brings your ideas to life with precision and style. WhatsApp 083-891-4577. Let's turn your vision into reality with Safetel, your one-stop print and signage supply partner.
0: Aga ke bona ba save tele ba ile re ke nete ba re bo ya buye ba ba sebata khomo lena lenyakang go printelwa lotse lenyakang go printelwa ka mefuta futa ya gona na e ka ba le di keeper e ka ba le di business card e ka ba elenye yeo e nyapile e sepetjana le bona ba bo ya buye ka kwa mereko wa bona ke mereko o gatlisha go ka kudu ngwana sebata khomo ke nete ga re tswele pele mo le re tlhopile di tshano ya rena le khono le ye re torang re tshwara ra re ka ge kgwedi ye na pile re shetsa kudu bo papa ke kgwedi re bonang gore ke nnete re keteka le bo papa mola re keteka le baswa potiso ebile gona mo dikgokaganong tsa sele yago mafaratlhatlheng ka moka gore nna bo papa ga botse ba kgona go lemogiwa kudu go swana le ka ge e le tšatši le ya bommana ba kgona go fuwa dimpho go swana le ge go fuwa batho ba bommana gona ke ka baka la eng tshwaro e sa tshwane bodirišano e napile le kgono le napile re tlo bodišana lena kana mokgwa wona mara tele motsheletse e re gane ga o na le maikutlo a o ratang wa tsweletsa godimo ga pledišano ye o re 0751329986 ke nomoro ya ka mole go tlhagosola sa lemoya o ka nromela kgatloso ya lentšu o ba wangwalela yona message ke nomoro ya WhatsApp e le gore ke nnete ga o kgone go connecta fela ka jela tsa data lo tsa go di tsamaya jale di tsamaya moroba 0751329986 ebile ba re kgwedi ke kgwedi le re tlhokomela ga botse matshwenyego kampo malwetse ao a tshwenyago kudu a lebane le bo papa ka bakelela gore go lemogile ka kudu gore go llong tse dintšhi boimeng jo bontšhi bo papa a ba kgone go theeletswa ga ba kgone gore ga ba bolelwa wa tlhwaiwa tsebe wa kogala ga botse gore ae mokone wa bolela tlhogo ya lapa ya bolela ga ke ke tie fase ka letolo ke korena wa ka wa sethuna pele o di bia ka mokgwa mogutamo bo gore ke nnete re kole gantšhi kampo re bona gantšhi mola ba re monna ke nku o llela ka teng ba bangwe ba re ke yona ntho e le gore ke nnete banna ba bantšhi banape ba felela ba bolaya ke yona ba sa kgoneng gore mapeba ba phule sekaku boladi botswe ba kgone gore ke nnete ba kgone gore ba fole ntumelele ke di ka mokgwa ke diang ka gona ngwana sebata kgomo e le ge e le gore ke lokisetsa nna le wena gore re tle re kgatlhe ka gashwe botse ya kosha jamanyalo ke nyako dia ka mokgwa ke bona mang ga e se yena a panyapanya mmola ke lolo 1010 a e tla tsebeng ya wa re nthekgenthekge nna ke yawa ke lolo 1010 a re ketle ka ena re tla re tsebe o tswela pele ka gashwe botse.

Kona mo go 011 radio the pulse of Jose le nna go ke lona le la N1 go sha chamanyalo ke N1 ya meketekete mo le re ke nete re go nape re fepe batho ka mino mana tiba go sha chamanyalo re nape re tsebise batho ka meletlo ka moga e diragalang kgone le kgauswi mo ke nete motho a ka beng a gana gana gore sia le moya se ka pa se sa gone go fithellela gona yes ke go fuleng tsona ka tatellano ya tsona ke magala ba ga le shawe tswa tsebeng ya gago jwa le sedi e krisha ke pleasure Chola mola benyane mola a sabina gona mola di molo mola a sabina di tax rank le khono ro mone o tla tshwanela go ya ka computer ticket ke mka o die ka mogodi yang ka gona o reke ticket tsebenya ga go re le seno tloga le sedingwana ka khane e bo tle siwele wele a tla jwalo ka Aubrey Skobo Samatepe go tswa ngwana motseke music production safu o tlile tsebenya ga go a re bona ga ba ntukela a tlile jwalo pleasure entertainment gape are o gama ke happiness ngwana tsebata go motlile ka mogelo tsebenya ga go are modimo o gona lo 1010 o rile ha re bula are nthege bona nna ke ya wa gane N1 e tle jwalo ke pula madibogo e tsamaya le N1 special sa yena Skobo sa Matepe ke mo re reng ke 011 radio the pulse of Jose le nanego ke yona le la N1 go sha chamanyalo ke N1 ya meketekete mo le re ke nnete re go fa tseo le ka mogo o kabeng o nagana gore di ka ba di diragile ka mogo di diragileng ka gona ngwana a sebata kgomo re tswela pele jwalo ka gašo pele ga moo melaetša shi yeo ke e boneng ba e ngwalangwadile barati le batšhelete ba sealemoya o mongwe ngwadile mo a re thobela ka gašong nna ke re bothata ke gore re le basadi re bala diphošo kudu go feta dilo tše di botse tšeo di dirago ke banna motho angwe dile mo ke mosadi are nna ke re bothata ke gore rena re le basadi re nape re hlokomele go baleng diphošo tša banna go na le llo tše di botse tšeo ke moka ba di dirago le a kwa ke la kwela o boletse jwale motheletši mo mmola ga ke boledišwa tlhogo poledišano gore ke ka baka la eng go le ka mogobeng go le ka gona o mongwe angwe le mmola gare are rena ga re le basadi ga re ka sekera rasa gona re tla loya o gore o rasa go tsebotse ke ditotsa bo efa ba e nyantse letsweleng o mme go bona efa are ga re ka sa rase rena re le basadi boloishi boweng ka traka yo nna we ke bathetsi ke barati le bathiletse ba lenane go le ke tseo ba di boneng di diragala bathiletse le wena swana le bona o nromele molaetša go 0751329 86 ke nomoro ya ga lekgotlagatswela sealemoya ke yone ya mahala ke yone ya WhatsApp o nka nromela kgatoso ya lentšu oba ke moka wa re ga o nromela molla molaetša nna ke tla diao tshwana le ka mokgwa ke dirileng ka gona ka go bolela nnete ke gore bophelong ba lekgono phelong jo re bophelago bophelo ba lekgono mmapelo o ja serati ke moka sekgethelwa ga a senyake mapelo wa ja go serati a sa nyake sekgethelwa mang le mang a kgethe ya bonago e le yona o seka a dumela ke o gapeletša gore letlagale le ke leswerego le le nso molao le bona gore ke le lešweu wa du apara di-ochtlapo wa ju gore ke tlhogo ya lapa ke mošete ka morago wa ju gore ke mmagwe bana ke mošete ka morago gane re a re lebile ka lengopeng kulukutu motšheletši o mongwe o re la ga a bolela mantšu a tshwanang le gore ga o tekwa o tekwa o le monna ka lapeng la gago ore mo dikamanong ya dikamano tša marato ke a e bona ga o nape ebile go na le seo se ka bang se go swere mo ore o ka dia ka mokgwa o diagalang ka gona a re ga o ekwa gore wa fiša ka mo ntlong o bula mafestere wa bula mejako wa tsena moya and-e ke moka ga o diragala gore mohlomongwe o fiša o ka mo phapošing o tlišwa ke seo re se laetsile gore a se tima ratarake tla ka mokgwa mojalo go beng gona o tswa le ka mojako wa dula ka kwa ntle wa kgaogana le o fišang ka mo ntlong ka
o na ba thaba mong krano rula o ka re ke will baro o salwana e tshewa e bia mola e eme tshe rutlo o buya o ikuke o ipushe o etloshe mola a vule tshe le tjachi a e kwa le fishale re hiri tlalo le bile le fetoga e bo mo swanyana re tseba yelo bone ba re gane wa go fushana a re ke yakwa wa lo duletseng go rwa fisha o sa shiruge mo swa go ntse wa kemka wa yema muka re go napile go le kaone nyana ba bangwe lebaka kgolo re batho ba tla reng ba bangwe lebaka kgolo lebaka la gore ba ithegile ka balekane ba bona ba bangwe lebaka kgolo ka balekane gore na bana ba ke tla ba shiya le ma na ka tla ka dumella ntsebe yengwe go tlotlwa e lekella mo ka tsebe ya phoko a tlo go di shabana ba ka seng ke ba mpone ke tla di tse fatlego sa ka ga di ntsebe na na monno ke tla tswa go ka lapela ga moshiya tla tsena go ishala lapale e tla ba role model le botse go ba neng ba kana batho ba duli ba re go fihlela re ga wana ke le go botsa nnete ya kgodi ya magogo malapeng a mangwe boshirung yana bo gara bolela so ka mong ka ba boyele ke sele mo ya ba theleditse o ka ka moreng ya gore gore o ka ka moreng ka ya gore gore go dulwa ka ntlong ewa go pala eng gore re re bontshana gore wa tseba gore ke eng ye a e bereke ye ya bereka ye e sa bereke go a re kgawane le yona re tshware ye e berekang ye nngwe gape ke re tlharo sa moshi ke go katoga tlhare sa moshi e dio ba gore o katoga ga e ba ke moka o a diragala gore seo re le ka go kampo seo le le ka gore se ka tla sa lokishwa se sa loke o mongwe a e ka fase o mongwe a e ka go o be le go ikokobetsa se ke ba raba le ntwela re bitsang gore ke go te go gomosa o tla go lebile le pride go lokile go lekane ngwana se batla go metsotso ke seswae re le go iria na ye ya bolsenyane le nna go la mmamosana no shishile ke N1 kusha chamanyalo kgwedi ye re kete ka go bo papa ka sontaga ke Father's Day bo papa phulang sekaku boladi botshologe tlogelang go hwelela ka mogare le hlwa le re monna ke nku o hwela ka teng monna ke nku o hwela ka teng e le ge re tshwere mofaka nku e la re slaga ya do komola ya ba felele ka pitseng bo papa bulamelomo le buleleng ntšhantšha maikutlo a lena bo mma rekelang bo papa dimpho le ba bontsho gore le a ba rata le ba bontsho gore le a ba lemoga le ba bontsho gore le a ba thabela go lokile go lekane ke a ena metša jalo ke a ena metša ke napile ke diyang go kediang ka gona ke a tsaroga re iketla ka kgaso e botse ya mmino wa koša tše tša manyalo tše nna ke le maii ke le sethaga setswerere se segolo sa mo lekgotlakgasong la sealemoya.

0: Want to stay ahead of the game? 011 Radio is officially everywhere. Your home for the best music, real talk conversations, and exclusive opportunities.
1: Yesterday, you said tomorrow, so just do it.
0: Follow us right now on TikTok at 011 Radio, on Instagram at 011_Radio1, on Facebook 011, and on X at 011 Radio.
2: Like, comment, and subscribe.
1: What are you waiting for?
0: Josie's heartbeat is just one click away. Hashtag 011 Radio. Hashtag the pulse of Josie.
3: Ara kiana the pulse of Josie Marati le motility. Sele mo se tshogo pele. Go dia le moetse re di bitsang gore ke tsona di online radio station. Ra go tshegala gona mola ke mka go gona gore wa tsena go farmcast o are di ya le moetse la ka mka. O tla bona sele mo sa mamswana no tshi se ka mebala a bone me botsenyana. E re le bo sonyana le gold ke mka sengwa di le 011 the pulse of Josie. Ke nete ga o tsene gona mola re www.011.co.za. Bona wa re khotsa mafaratlhatlheng ka moka wa tsena ka TikTok re gona, wa tsena ka Facebook re gona, wa tsena ka Twitter re gona. Bona re bitsa Instagram a gona mo dikgotlaganong tsa sele ya go mo re seng gona. Tsena ga ne jalo o tlo bona meragelo gore ga o tsene o kgatlha ke se o se bonang o like o fetishe botse ba banga 011 Radio the Pulse of Josie ya moswana noshi lefase ka moka jikelele dinageng ka moka ka go fapafapana ka moka re ga gona ya o tshwana le yona ke yona 011 the Pulse of Josie lenana go shile ha re le bitsa re ratile tsa re ke N1 ke Cape to Cairo ke bontsi bitsa go jwa ke N1 go tshatsa monyalo ya moswana noshi ga bo mekete ke gona mo rekete ga gona monna ke le ma ise thaga setswere se segolo sa sealemo ya ke lebela sechupane go sa ga sere metso ke mene ke mo ga re le gona go siripa se re le gona go iri yona ye ya bo lesome ona gešo re tsene siripa sa mafelelo sa boraro sa lenane go lona le la moswana noshi le re fepang fela barati le bathieletse ka mmino monate wa go shatsa mangalo ke bone molaetsa wa mengwe tsene mola ke tlabala yeo ke belang ke re e lebane le gašo ya rena ye o re ga ngwadile mola a re hi ma e It's Friday, we dance like never before. Ariana Kituli, alika kwa Witbank, ema lakini. Kituli the toolgate, ama mechika. Mpua teliti ya kwele tsebe, alika kwa malakini. Botuli kikiba teliti ba ilo kwa rekeni neti. Kakao kata wa diragala, umusumu ngore. Kupa naliti mpojo odifuwa, kupa teliti. Kidumela kire. Sefoka ba se swanela ga gona la bohlano a sabeng gona mo gotlagotswela sa le moya a ngwa le molaetsa o ya le ka mogodingwe na gona mala WhatsApp mola ga sa ngwa le molaetsa o di ya gatishu ya lentjo a le ka kwa Witbank e malatleng re le boga thego ye ke moka le lena bana beshung le lena ke sa le ba leng ka le lena re sere le go sona ka baka la thego yeo le re fa yona ga metlhale ka matjaki nna ba re ka ba ene ka ntle le theletjwa lena ye botsi ya moswana no shi go tlong ga iri ya bo seswai la ga gapa jwa la marega makaka kaka ya ba re iri ya bo lesomete ke le go potse fela bana beshung ka di awards gona ka kwa ZB fan corner ma lorke nete the second annual awards go buletse bana ba shongre tlang le ngwala le tlele tengwa di shengwe bana go kwala kwa ditjo gore ke semphete ke go fete ka kwa tlabele ga mantsha o tlogele phatla di tsha le beng tsena mo dikgokagano tsa bona tsa sele yago o ka tsena molago Facebook wa re zebela fan corner o tla bona di category ka mkana ga tsona wa latela go ya le ka mgo o nakagalang ka gona matlaka lenga bona ka moka wa tsena TikTok wa nakatsebo o tla e gwetse ngwana a gešo ke nnete wa re ga o bouta wa vota o ya le ka mgo wena o boneng dilo di sepela ka mokgwa di sepela go ka gona yes le yona wa kgona go ba motho pasifoka wa di awards yes tlabele di awards ke le go putse fela gore go tla tswalelwa ka la 30 ka la ga tlabele letsatsi la masometharo kgwedi yona ye ya phupu kgwedi yona ye ya botselela ngwaga ke yona o e kgethileng e le ngwaga ke dipedi masome pedi tsela yes ke kwala kwa tswe ke bekele ke le go potse ka yona bana bešong gore nna ke go montšha o tlogele phatlhadišale le beng di yang ka mokgwa ke moka o diralang ka gona a re tsweleng pele nna le nna re iketleng ka gašwe botse yeo re napile re lagasitsang yona be ke rata gore pele ganyane ke nape ke re tseo ke lebale ke lefile go tsona di sepetse ka mokgwa mokgwa o sepetseng ka gona e fetsa go tswa tsebeng ya gago ba re lerato le nyaka go nosetswa ke mang ga ise yana mogale a re gate tee fela ga letjatji le rato le nko bolene o no nosetsa o ka nosetsa bolshego o ka nosetsa mosegare o ka fela o nosetsa forogo ke le rato le le swana le sehlare le hlokwa go nosetsa a tle jalo yena moga amen ke yena mogale ga ne pele ga moko bile le tshepula me dipi e tlisha tsebeng ya gago ke mang ga e se yena sithaga sa kusha lolo 1010 barngwana o pakile ngwana he bar mo sa di kunkurre ka mosela man itle go le yana tsebeng ya gao ngwana se batla khomu e ga setlapana e re tswele pele ke bone mang mong ka ba ke motlogo tse morangana s george a tloga a re bona matloga tlogas a re tloga re sepele ngwana se batla khomu ya ke ana o kofile ngwana magala thaba mmapheto ko ke botsing ka yena e la etla go wena re bona lenyalo le a se boraloko le mmotsentsebe a tla tsebe go kwa ya re ga ba jwalo ka gashwe botse le wena romele kgatiso ya gago ya lentsum o ba nromele molaetse wa gago o 0751329986 ke gona mo e le gore ke nnete motsefo ba re modefo wa gone monate wa gona ke yana mo o tla kwang gona mo 011 radio the piles of josy ba re ke ya moswananoši a gona ya go swana le yona ke nyako dia ka mokgola ke bone se se diragalang mola gore o nyaka go diragala se sengwe ya mo legotla ka tso mo ne go diragala se sengwe le gane lengwe ke a lenyaka ke ne go letla ka molentla ka ke letla ka molentla ka ke letla ka molentla ke tlo baka le gwetja ke mka kana paka le re pai ka le tsha tsebeng ya ga ngwana e ngwana se batla khomu re ga ditatologa mo go ditatologa ka gona ke bone gore na pele o ka di yagala jwang o sa gona ga lenye na o sa gona o tla bo padile kae o tla bo padile kae ke ga shwe botse ya mamswana no shi ke yona 011 radio the piles the piles of juice
0: connecting Josie to the globe one stream at a time
4: from San Antonio, Texas
5: from New Jersey, US
0: more than just radio online online online online online
6: 你连接成功
0: translation
6: is connecting us successfully

0: One Radio, the pulse of Josie.
1: Aga, gona mo go 011 Radio, the pulse of Josie. E a re a gatlampana. Hey, go shake e botse kurukuru. Wa tsa go shake e botse. O tshele Santa se la gago wa letlema ga botse. La kwagala go ba teki ya ga wa etlema ga botse. Wa ra go bunwa follow me shade ke di show le hore he mona twa gona. O re murimo mo sa murimo mo ha o murimo go pele botlhoko. Ya, ke mino monate wa go shatsa manyolo mo tsa mang gona. A gona mo ngwe mo le hore ke nnete. Wa go tshwana le yana o ka o goetsa ntle le gona mo 011 Radio, the Piles of Josie. Mo le go tla go tshwela sale moya le le reng ka le nana go la bona la motswana noshi la N1 go shetsa mangwe le Cape to Cairo mo ntsepe tsa bosigo re mo leboga bosele. E re ke le botjeng taba shingwe a se la mpotisha. Le khono go gola Gibson mahlo wa gola ka kwa Tempisa monneng ya ko mongwe wa maleloko a Team Chibuku ya ke maleloko wa Team Chibuku wa molaka le jang tsa tshila matswalo le khono le ke manga e sena mama garabo ara gola gola gole ke re na ile tshukuru nge be moshimane mo go yena wele nna ke le ma e ke tla ra ke mo epela ka ntshwana la ka le botse la gold ke re happy birthday.

0: wishing you a day filled with love, laughter, and excitement.
1: Let's go!
2: Aga aga o kwile gore napile mo 011 re di tlabola ka mogwa mogutamang ga ile peste ya gago ya re a leboga re tshepa gore ke nnete o napile a iketlile ka tsila gagwe a pepeste ya gagwe a se tshwefele a se phoswa re mo epella nako ene peste ya gagwe e tlo fela ka 1 minute past 12 ya kona re tla re ifedile mara beke ka moka ke peste ya gagwe ke le leboga bana ba sepata kgomo le dieng ka mogoledieng ka gona ke ntwe botse re a e rata ke ntwe botse re a e thabela a re namelleng thabe kgolo ya sione wele re rapeleng ka košashe napele re re bine mpogo re re golokile modimo wa ditšhegofatso modimo mosa le mogau wele re a namela ke lebela sešupanego sa ga se re mae mo nako e sa fetseng pelo o tlabe satsiwale o laela ba re tle ba tšheletse mo mo metsotso e sa fetseng pelo e tlabe le metsotso e 23 e le re lebilana mola go iri yana yela ya bolesometeng ngwaneso nna ke maesetagasetswerere se segolo sa mo legotlagašong la sealemoa tšeaukwe.

Yes, yes, yes, yes. Ebeliana matema tsebenya gago a tlile a re bona maemong ka moka a o ka gopolang ka gona modimo tsheperile o tsheperile morena ke modimo mosa ke modimo mohau ke modimo o kutlelang botho botloko modimo a sa gethe motho go ya ka lebala la gae ke modimo a reng tlang go nna lena ba pelotse ko le motlhoko ke modimo a reng tlang go nna lena ba lela pileng go bane nna ke na le tulo e kgethwa yeo nka tlang ka lefa yona lena la tla laemologa mathata gona. Yes, go batho ka moka bao le beng le boletse sa le moya kae kapa kae mo leng ka beleng thelete kere o ka re modimo mosa modimo mogau modimo a kokela botlhoko a ka lefa ka moka tseo le mo kgopelang tsona le se mo kgopela le sa mo felele pelo ebile re na le tumelo le tshepo e kgolo ya goreng yena ke magona tsotlhe menyako e le e kokotang se feleng pelo ya go e kokota o mongwe monyako modimo o tla bula la re go tsena ka mogare modimo o mosa le mogau modimo a sa paleleng ke selo a le die ka goloka a ba le die ka goloka e le ge nna le lena ke re re tlo bua re kopana gape beke e tlang bosigo jo bo botse modimo o mosa modimo o mogau modimo a kutlwele botlhoko a le die ka goloka.